0: na question edi ho no mu a me pese me de ma apel no eye se wonu chese trauma in adults ebetimi akose sa ex spouse ya edi ho nkomo ya na
1: me pa chan ebetimi akose na ekwan e de beba ne se se ye ye nkomo a ye won no pemwe no bi a aise kumu ade eda
0: yoku enye fene rolling chain no
1: sa pepe aha
0: yubi
1: tisa kumu sa dumpi asie pa na ati nkenti ni mojadro benya horo ni nam
0: ok
1: inti wamura yenya kwa nshebi ye mwa de pa ma sa dumpi imu ebu no ebi timi ya kwa kan ya ati nkenti na yeka huwasimi sa ati nkenti ni hunya kape ya reye fene se F-Sports anase ensanyo juye no ipakwa tisa abi timi enye bi
0: ok ena my next question nusobe ye factors I bet me increase the likelihood say obi be wo ana awo mu no e bet me record ex spouse ni bi ho dia ne besi wa oyem vera yes fire mama
2: okay me da si bebre dia besi e wo awoyem ama obi anya ex spouse eya insa injuje yi dia di kan no say mami bi ana abaiwa bi fa afro na se wankɔ hospital ana ayaresabea ankɔhwɛ ɔno mami no apomuden ene abofra no nso apomuden a de ɛde baba ne bi ni sɛ ebia na saa abofra ya yɛ wo no no ɔyɛ abofra bi a ɔso a mami ne ntimi enwo no emfa na se ma esan sɛ wankɔ hospital in terms so ankɔhwɛ na apomuden ne akra na apomuden ti saa abofra ya ɔso yi yɛ betimi atwe no ɔhyɛ nso ama na tin kanti na e woni nkon ho no e ho aka ana se bia na sa abofra yi ode ne nan e na eba na esan se maame no anko hospital anko anko hwe na pomodin ene abofra na pomodin ni nti onim sa abofra no de ne nan e na eba nti ebedu na wo ye so no na wona wo je na wo no so nimnim die bia fa e ho no wo betwe abofra no ohye so wo bra ni meti akwahye maame ne ayase no ebetimi atwe sa abofra ya wo de ne nan ebe yi e wo ohye so nti ehu behia se wo fa efra wo be ma wo nan aye nti entia e wo ayaresabea ne sa so no yebehu abofra no se abofra yi
0: na mi busa se se ma fa efra me oba tan na pregnant woman no me wo me ni yo bi a me ya ebetimi ama akwada na ya risk se bi odi ni nsa beba odi ni nan beba e ma yakwa kwetwene by force bi dia ba me obi bi bia me ye ana position akwada ni beba ndi ye natural obi ntimi nkyre ana ye ni ye bi ntimi ma se di akwada ni bepie no mi hu se mi sin chema wonti ase ba ye ni ye bi aye ye no e determine position akwada ni bepie wa bra ye wono nana
2: me pa sure da bi ye ni ye ni de enkyre position akwara ne di bepie
0: nti sa akwara ne mba na e natural
2: pa shine nku na e ho aha nti sa ne
0: e brachial plexus e betimi a contribute to sa injury na na
3: okay mpa cho me da se e jina injury corona ni paninya aye no se won se unya prano e wo wa beti ha se ya na se enka se na e wo wa ha se na e no ne ma sa honam anata ati nkantini ni ho kama ne disa problem yi ba
0: okay.
3: Enti nipa no se opira wo na ha dia opira wo sa ankase ne ho dia obetimi enya sa
0: okay okay enti abusia ye di nkomo na du akiri e ayegusu aye di ho nkomo e wo health matters jumedie so na eps palsy na egusu ye di ho nkomo physio school e wo dia nkonta but you we say ne practitioner so we are the sua for adisuafo empolo no ena omada roma omoma yenche musa no nti you could imagine say so omo wie school na pie mo ntire so say omba be ye adwuma say de adwuma no besia koso wie mani age pa na yenka nche musa we are proud of you enye Elizabeth ousu anko ana ye proud of you yen say ye proud of you people pa isan say macha ye musa sa question we apew obi say how does ex spouse affect a child's quality of life say sa ya de ni bi to akwada no a say na na brabo no be siayo
1: that's pa nti sa ya rewe de di kan no fa se otim se onya bi ne se wan